0: Ang ay masalam ko kanray. Kamom siya ni siyang tiyepe mado mit mo ay ko galo na lam lada lang siyong ra ay nga ay.
1: Yunnan sen shpoy sumla kruj pradam. Jung po ga ko mukom ngui shpoy nga ga ay.
2: Yunnan sen shpoy sumla kruj pradam. Jung po ga ko mukom ngui shpoy nga ga ay.
3: Shigam dan nga ai kop shwam shani, kam jang am ni. Mukom ngui shpoy dien, bai du ra ai, ngay go no ji ren ngay. Ndai lang na mukom ngui shpoy dien ta. Din se tie du mukon nai gre gre piwai mukon ngau da bang dan na, jom da la ga.